0: muito e fosse.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
3: Radio Mutu.
0: Radio Mutu Abuja.
4: Anze amanya gange vampita shakla nga mviride mukono. Ngaba muulide ebiseera bingi mbaddenga mpandika mabaluwa gange mchala presenter nenga ebiseera ebisinga temutera kugasoma. Ngatula ku radio mpulira oba mwasomye nenga temugasoma. Naye neyanziza okumpa omukisa guno okubanga kati kusaawa zino nsobodde okujja okugabanako ennaku yange ennyingi gye nayitamu n'amaziga amangi ge nayitamu awatali agansangula okwali okubonaabona n'okaaba amaziga. Naye ngate kusaawa zino nabifuula bulufumo si kyabirina. Bannange nakaaba naye nga sinnaba bagendera mu nnaku yange mbadde njagala mwenna mwenna buli ali awo obenga okwatako ennamba y'omukyalo ono eyansangula amaziga. Omukyalo ono nze muyita maama wange omukadde Tereza. Ennamba ey'essimu
5: MTN 0768 73 07 88.
6: Airtel 0759 65
5: 31 05.
4: Omukyalo oyo yansangula amaziga ge nali nkaaba. Bannange nga bwe mukimanyi abazadde guno omulanga era buli muzadde atudde ku radio njagala obenga weetegereza ekintu kino obutakola nsobi nga bazadde banno gye baakola. Mu myaka gyange egy'obuto nakula ne kitange ne muka kitange ne kitange ne bannyina ze babiri abaali tebannaba kubaako we batuuka nga bakyali baana bato nnyo. Ng'ate nze yalinga omukulu nyaffe yatuleka nga nze nnina emyaka 6. Ne bannyina ze ababiri abaali banzirako naye nga n'atuleka mu mikono gya muka kitaffe. Maama waffe n'ava mu bulamu bw'ensi ekyatufuukiranga ekivumo n'ekikolimo buli lunaku. Nga buli avaayo ffe baalangira ng'omanyanga ffe abatta nnyaffe. Kitaffe n'atuuka otutulugunya nali mpeza emyaka 15 egy'obukulu n'asalawo n'angaba ne ngenda mu bufumbo. Naye mu myaka gyange egy'15 natandika obuvunaanyizibwa bw'okuba omukyala mu maka ekyankaabyanga amaziga ate nga ye kitange. Buli lwe naddangayo eri ewa muzeeyi ne nzirayo okugamba nti oba muzeeyi omusajja mpisa bw'ati yakwatanga miggo kunkuba nti ddayo ewaabalo namala okulyamu ensimbi. Olw'obusente obutono obw'essaamanya bwe bwamuwa bwanfuukira ekizibu ne nkaaba nakaaba amaziga bannange ne nnobako ne ngenda ewa ssenga wange n'agamba nti gwe twamala okugaba kati oli muntu mukulu. Ne ngoma kuba nalina okubeera mu bufumbo omwo ate ndabirire abaana bammange baganda bange nabo bakule basobole okugenda mu maaso n'obulamu bwabwe. Nagumira emiggo ne ngumira omusajja okumbonyaabonya ne ngumira omusajja okuwasa buli lunaku ne ngumira omusajja okunzijanga mu kisenge n'anziza mu ddiiro ekisenge kyange n'akiwasizaamu omukazi. Naaleetanga abakazi be ne basula mu nju bwe bukeera ku makya ate nalinanga okubooleza n'okubafumbira nga sikyali mukyala nga nninga usigalo. Naye mu kutuula awo mu nnaku ey'ekitalo namala ne neekyawa ne ntandika okunoonyanga emirimu okupakasa ku byalo. Nalima nayoleza abantu naye nga sirina kenfunayo nga nanti bwe nnaakomawo n'omutwalo omwami ate agenda gunzijjako gunkubye n'emiggo. Nasalawo obusente bwange obwo bwe nasondanga nga nnina mukwano gwaye gwe nabuteresanga. Omukyalo oyo bwe namuteresanga obusente obwo nali ndowooza nti buweze nange ntandika okweyiyanga omukazi. Naye omukyala ate naye yalya buli busente okukkakana nga mpaabidde wa bba wange nga bwe nali ntandise obwenzi ekitaali kituufu. Naye Lumumba ntambula nga ndi mmaziga n'ennaku ennyingi omukyala ne nfuna omukyala omulala. Mukyala oyo yali mukyala mukulu mu myaka. Nampita n'antuuzanga ewuwe nga mbuulirira n'okunsangula amaziga. Wepona okumpa ku bigoye bino ebyali bimukutuseeko. Nangamba gendanga owesibe weetaayize ng'omukyala oggumire obeere mu bufumbo. Nanti ng'oluusi n'amagumba nga yisizaawo ate nga ndi mukyala mufumbo. Omukyala oyo bwe yantunuulira ennyo n'agamba nti kati okuze. Awo nali mpezezza emyaka gyange gyali emyaka 27 naye ku myaka 27 egyo nalina abaana 4. kati atenga okugattako ne bali bennina okulabirira bato bange. Katugambe nga ku myaka gyange 27 nali muzadde w'abaana 6 abanga abanango gaseeko ne bannyinaze ababiri. Mukyala oyo n'angamba nti munnange ennaku gy'olina mpitirivu naye njagala obeere mukakkamu, nankwasa ennamba ey'omukadde Tereza.
5: MTN 0788 73 078 88.
6: Airtel 0758 95 3 5.
4: Nawangana n'ennamba eyo okumala omwaka mulamba nga sijikubangako, nga airtime simulina. Ningamba naye nga lunaku buli lwentuula nsome ennamba eyo.
5: MTN 0788 73 078 88.
6: Airtel 0758 95 3 5.
4: Ennamba eyo ng'ennumye omutwe ne neebuuza, n'enzirayo ne mbuuza omukyala nti naye ennamba eyo wampa yaaki? N'angamba nti ennamba eyo yegenda okusangula amaziga gikubeko. Paka bwe nafuna anjazika kasimu ne nkwata ennamba ne ngitunuulira ne ngikubako omukyala yakwata ennamba eyo. Omukyala bwe yakwata ennamba n'angamba nti mwana wange nga ntaba amaziga agakwetoolodde, oli munnaku etagambika, naye kino kye kiseera ngenda kuba nga nkutaasa era nga nkujja mu bulamu obubi bw'olimu n'obulumi n'ennyiike gy'oyiseemu okuva obuto bwo. Neebuuza ne ngamba omukyala gwe sinyumirizzaako ategedde atya ebizibu bye nnina. Natya ne mugamba nti munnange tondabangako ate nange sikulabangako, otegedde otya ebizibu bye bingi bye nnina bwe bityo? N'angamba nti okubonaabona si kwe kufa, olunaku olwaleero luno ogenda kubanga osumululwa era ogenda kutandika obulamu obupya, ogenda kutandika obulamu obweyagaza. Naye bw'oli mukyala togeza kunoba mu bufumbo bwo, sigala mu bufumbo bwawo wennyini wengenda okukyusiza obulamu bwo. Ne mugambako n'omusajja ankuba emiggo ng'ettabu, n'agamba nedda omusajja agenda tereera olw'okuba olina ebizibu bingi, ky'ova olabanga emiggo tegiggwa wuwo. Naye ntuulaawo omukyala oyo omukadde nze mwyitira maama wange omukadde Tereza yangamba nti fukamira, ne fukamira mu nju yange nangamba weeyise mu maaso engalo zo weesangula amaziga. Ne neeyisa mu maaso saamanya nti yali alaba nga ndi mu kukaaba, ne yangamba weeyise mu maaso engalo zo weesangula amaziga. Ndowooza amaziga amangi agaali gankulukuta yasobola okugawulira. Mu kiseera ekyo saamanya mbeera ngeri gye yakyukamu, ne nagenda okuzibula amaaso nga ndi mukazi mugagga, nga nfuuse omukazi ow'ebyewuunyo, nga nfuuse omukazi omugagga atalojjeka. Namukubira essimu namba ye
5: MTN 0768 73 078 88.
6: Airtel 0758 95 3 5.
4: Namukubira essimu ne mugamba nti maama wange ongezesa oba ki? Nagamba nti nedda mwana wange sigezesa, obwo bwe bulamu bwe nkuwadde era bw'oba otambuliramu. Okuva na leero oli mukazi mugagga, ogenda kuba wabyewuunyo ate ogenda kuba omukazi atayisika mu maaso.
0: Ngolwo omukadde Tereza yakugamba oba ono omukyala yakuwa ennamba?
4: Omukadde Tereza nga yangamba ng'amaze okungabirira ndi mukyala bannange nagenda okuzibula amaaso olwangamba nti weesangule maaso weesangule amaziga. Ye mwenyini alinga ye yagansangula kuba kye nalaba maaso gange.
0: Wamukubira bukubizi simu
4: namukubira
0: n'ategeera ebizibu ebikusumbuwa?
4: Namukubira bukubizi simu ye n'ategeera ebizibu ebinsumbuwa nga n'amaziga genkaaba yali agalaba saawa eyo.
5: MTN 0768 73 078 88.
6: Airtel 0758 95 3
5: 0 ne 5.
0: Eyo ye namba y'omukadde Tereza eyayamba omukyala wa Faru wano mu studio. Agambye nti omukadde Tereza yamuyamba n'amusangula amaziga bwe yalina ebizibu ebingi ng'akaba amaziga nga bamuwulidde ng'atottola totola sitore ye oba ebyamutuukako ng'abitunyumiza. N'agamba nti waliwo eyamuyamba n'amulagirira omukadde Tereza y'oyo eyamusangula eyali yakufudde ky'oli kati. Kubanga ndaba oli mukyala anyirira agezze wenna olabika bulungi. Oyo omukadde Tereza ye yakufuula ky'oli kati.
4: Omukadde Tereza ye yanfuula kyendi kuba nali sikyasobola nga ndabanga embeera nga simanyi nga ne mu nsi nga nange ndituulako mu mmotoka, simanyi nga nange ndibeerako n'edduuka eryeyagaza. Naye kati saawa zino ngenda e China, nge mbadde ngenda Dubai, ngenda Museze ebweru nga nsuubula. Sasobola kusoma naye Mukama Katonda n'omukadde Tereza banteekako ekisa. Kati nze atasoma ninyenyonyi, nze atasoma nsobola okuvuga emmotoka. Buli muntu neyeebuuza nti emmotoka yaani. Bwe nzigulawo akeju, bwe ngenda ku dduuka lyange nezigulawo nange ntula negamba nti bino byonna byange, nga ndabanga bye byanjazizeeko obwazisi. N'ebiseera ebisinga ngenda ne ntula nga nkyerabanga Shakira oli omukadde owedda eyali talina wadde kagoye. Naye nga awamu ngamba n'abantu munzijukize ndoota oba siroota, naye ng'ate bambi nkiwangaaliddemu emyaka kuba kati nina emyaka 45. Nejjukira omukadde Tereza yangabulira nga nina emyaka 27. Naye kati saawa zino ku myaka 45 era mbadde ngawo nga mbuusabuusa nga nkyerabanga oli omukyala omwavu olw'okuba kye nafuna nali sikola ki, sikisuubira.
0: Walwawo okwetegeera nti
4: nalwawo okwetegeera nga yenze. Naye yamala emyezi gyali emyezi esatu, yampa emyezi esatu ne ngendayo. Era bwe nagenda ewuwe yangamba ekintu kimu nti, mwana wange ky'olina okukola ogenda kunaaba ekyogero ekigenda okukuggyako ebikolimo amalogo, buli kintu kyonna kyonna ekyakuteekebwako oba bakikwogererako oba bakulangirirako mukisa mubi, byonna byonna ogenda kunaaba. Bannange natuuka ew'omukadde Tereza okunaaba ekyogo myezi esatu gye yangamba ogendayo. Natuuka nga abantu bangi bazze ayamba ng'era bonna bonna batendereza omukadde Tereza. Nannaza ekyogo ne nkomawo.
5: MTN 0768 73 07 88
6: Airtel 0759 65
5: 31 05.
4: Omukyala oyo akoze ebyewuunyo bingi era maama wange omukadde Tereza simanyi kye nnyinza kusasula ate simanyi kye nnyinza kukola ki kuddizaawo. Wabula nsaba busabi nti bakwongerenga obukuumi ate nga nange bw'okola ki bw'obumpa kuba gwe mpagi yange.
0: Aweereza meseji ng'agamba abuuza n'agamba nti nnyabo purezenta weebale tukyaliza omukyala oyo ayogedde ennaku ye nenyingira ku mutima. Nange gyendi eno siri bulungi nk'abaamaziga, omusajja yandekawo nandekera abaana 5 kyokka sirina kye mbaliisa. Naye nange nsala magezi ki okutuuka ku mukadde Tereza? Muddemu.
4: Mukwano gwe aliyo tolowooza nti okomye era ensi eno ekyakwagala nnyo ate ogenda kuba mukazi wa byewuunyo, njagala oddemu amaanyi okwate ennamba y'omukadde Tereza. Nange bwentyo bwe nnali naye lwafuna ennamba y'omukadde Tereza yakyusa obulamu bwange.
5: MTN 0768 73 07 88
6: Airtel 0759 65
5: 31 0 ne 5.
4: Kwa mukwano ogenda kulaba obulamu bwo nga bukyuka, ogenda kufuna obugagga, ogenda kweyagala, famire ye egenda kubeera nnungi. Kuba nze nalinanga omugugu gw'abaana 6 abange 4 teekako ne bannyinaze 2 naye ekiseera kyatuuka engeri bannyinaze baalina bagenda nabo bakula nga bakula, naye bwe baakula obusobozi nina obubasomesa ate bwe baamala okusoma ne mbakwasa ennamba kuba olwamala okusoma baali nabo bakuze nga basobola okutandika obulamu bwabwe obupya, ne mbakwasa ennamba y'omukadde Tereza.
5: MTN 0768 73 07 88
6: Airtel 0759 65
5: 31 0 ne 5
4: era kati nabo bali bulungi kati sawa zino feba na ba tata abasinga okwagala ne boddayo tata okutuuka obutuusi nga tata agamba abaana bange babo batuuse okuzaala kujagaana kyayimba naye ng'ate luli batuyitanga baana ba kibi batuyitanga kikolimo batuyitanga byonziira ebyonziira ebyatta maama waabwe naye kati saawa zino ffe abaana ba taata ne mukakitaffe yasooka okuyimba okujagaana okuzaala omwana okuzaala abaana ab'omukisa
0: kyokka nga ye yababonyabonyanga
4: naye kati yabyerabira byonna ffe abaana abaganzi faba lyo kusomesa abaana be bazadde faba ina kale mwabugwa omuzadde ali eyo nkukubiriza bannange topapa kugaba mwana wo lwansimbi tobonyabonya mwana si gwe guba gusembyeyo mwana muleka asome muleka anoonye omukisa gwe kati nze singa teyali mukadde Tereza simanyi kinanga kyendiko era simanyi kye nandibadde mu nsi eno tomanya olw'ennaku ennyingi gye nali mu ndowooza oba n'okufa singa nafa naye omukadde Tereza yayimirirawo nange omukadde Tereza yangumya omukadde Tereza yampa buli kye nali nsuubira ne bazadde bange kye bataasobola kumpa omukadde Tereza yakimpa kubaka ngambe nti ensi eno yonna yagimpa ndi mu ngalo we njagala okugenda we ŋŋendera
5: MTN 0768 73 078
6: Airtel 0759 65 31 05
0: abawulizi abaffe abalungi abaakatuuka ku mpewo za rediyo twafunye omugenyi waffe azze ng'akaaba ennaku gye yatandikira ennaku ng'emuyinzizza ng'abula na kwetta naye atugambye nti yafuna omukadde Tereza n'amusangula amaziga kye mbagamba nti tewetta teweetuga tonywa butwa oli eyo oli mu nnaku nnyingi okaaba amaziga oyina beeyagala okutuukiriza bigaanye oyina pulogulaamu zo z'oyagala za ssente bigaanye oli eyo okaabye amaziga agakutuuse teweesibaamu muguwa n'abagambye nti omukyala ono yazze ottugumya n'ottuwa essuubi atuleetedde omukadde Tereza eyamuyamba nagamba nti ennamba y'omukadde oyo gwe ku ssaawa eno ng'oli bubi ng'okaaba amaziga ng'oli abo owulira naye oyina ekikuli ku mutima oyagala na kwetta wandiika ennamba y'essimu eno okubira omukadde Tereza yagenda okusangula ga amaziga g'okaaba wakatuuka ku mpewo yaffe eya leediyo eno weebuuza nti ate leero bakyazizza mugenyi ki bannanga ono omugenyi azzaamu essuubi ono omugenyi asangula amaziga kubanga mulabye essanyu anti lizaala amaziga abadde ayogera ebirungi ebyamutuukako omukadde Tereza bye yamutuusaako nendaba bambi ng'amaziga gayiika olw'essanyu lyayina agenda nti ennamba y'omukadde oyo agenda okuyamba
5: MTN 0768 73 078
6: Airtel 0759 65 31 05
0: nyabo bwe wali otandika okukubira omukadde Tereza essimu weewaayo n'oguma nogamba nti kamukubire ekiba kibe antaase nange nveeko mu mbeera gye ndimu nange nfuukeko omukyala eyeegombesa tewalina kutya mu ssaawa eyo tewalina mutima gwesitala nti obandeka okukuba obankole ntya wali otya mu kaseera ako
4: munaye nga bwe nsoso bagamba nti bwe bampa ennamba nabeera nayo omwamulamba naye nga ntya buli lw'endowooza ogikubanga ngamba nti oba anaŋŋamba biki oba agenda kuŋŋamba nti ate obwana bwange anadda ku bwana bwange ate oba agenda kukola ki naye okusinziira ogundi omukyala oyo maama wange bwe yambonyaabonya muka kitange nga ŋŋamba nti oba singa mmusindika n'atwala muka kitange naye bambi olwaguma omutima ne nkubira omukyala ne mukubira omukadde Tereza ate namala ne nfuna obugumu kasita natandika okwogera naye omukyala nga buli kyayogera kiringa alinga ndaba tulinga abatudde awamu nga nsoose munyumiza nga buli kyayogera kyekindiko ate kati olwaŋŋamba nti weesangula amaaso weesangula amaziga mu maaso go otunule bannange nagenda okutunula nalaba ekitenkanika
0: nalaba eri alaba ng'okaaba n'agamba nti sangula amaziga
4: sangula amaziga go yanga kwata engalo zo osangula amaziga go olunaku olwayo lwokomye okukaaba togenda kudda mu kaaba naye era kituufu bwe kityo bwe kyali siddanga mu kaaba natandika okusuubula jewelers nga ŋŋenda ebweru neŋŋenda n'ensuubula nendeeta nentandika okusuubula wayini era abasinga mu Kampala mumanyi nga nze akyalina wayini ow'omulembe nze alina edduuka lya wayini gwe owomulembe buli muntu gweyandi agadokozesa ku mikolo gye. Bannange mukyala president asikubye kalango.
0: Ojja kusasula akalango. Bannange omukyala gwe tukyazizza atunnyonnyola. N'agamba nti ikati ssaawa eno embeera gy'alimu nungi nnyo nungi ddala. Ate nange ndi wano mulabako. Ndabanga bambi yeesiimisa n'emmotoka gy'ajjiddemu yeegombesa. Nendabanga byanyumiza okuva emabega n'essaawa eno gy'alimu. Ndabanga waliwo enkyukakyuka. Kyekyo kye nabagamba nti ffe tubeera ne pulogulaamu ezizimba, pulogulaamu ezikujja. Oba obadde okaaba amaziga ng'obadde oyina ekikuliko ku mutima nga n'abaana bo bali awo batudde tebalina kyakulya, obatunuulira n'okaaba ng'oyina ennyumba wagizimba n'egaana n'okuggwa naye oli awo okaaba, byonna bikaba by'amaziga kubanga oba tolina w'ogenda kuteeka zadde lyo. Kaakati atuwadde essuubi n'atuwa essanyu n'atusangula amaziga, agambye nti tukubire omukadde Tereza. Ye yamuyamba, ye yamutuusa ku kino kyaliko era yamufudde kyali okubeera omukyalo ow'amaanyi ng'asuubula wayini nga agenda ebweru n'abeera nga ye mukyala kati omugagga eyeebuuzibwako. Ennamba y'omukadde Tereza giwandiike wakatuuka ku mpewo, wandiika ennamba y'omukadde Tereza.
5: MTN 0768 73 078.
6: Airtel 0759 95 315 0.
0: Mumugenyi waffe omulungi eriyo eyasindise wano ka meseji obwedda oyogera sinaba kasoma, agambye nti nze bampita Mugerwa Samuel bangoba ku mulimu kati emyezi etaano ntudde waka, nina abaana 7 ne mukyala wange mulina, naye sirina sente, sirina kyeyisa famire. Bwe nnaakubira omukadde Tereza ananyamba. Damu Mugerwa Samuel.
4: Bannange mwanyinaze Mugerwa Samuel, njagala obeeremu obugumu n'okukkiriza nti omukyala ono omukadde Tereza agenda kwanukula kati. Era bw'owulidde ennamba eno njagala ogikwase bulungi ositukirewo, ogenda oguleya time omukubire kati kuba simu ye ebeerako ssaawa yonna.
5: MTN 0768 73 078.
6: Airtel 0759 95 315 0.
4: Ata kati omukubire tomanyanga ssaawa eno yeyokuzibuka amaaso go, ssaawa eno gy'ogenda okwenyumirizaamu, gy'ogenda okulekera okunoonya emirimu otandike okwekozesa. Nze nange yangamba nti tolina kupakasiza muntu, balina kupakasiriza. Yangamba nti njagala ogume ugwe otuule, naawe ogenda kubeera n'abakozi ate tonoba mbufumbo bwo. Ne mpuliriza saba zino tussa kimu n'omwami wange.
5: MTN 0768 73 078.
6: Airtel 0759 95 315 0.
4: Bangi benjiwaddeko ate ne bagenda mu parliament. Abasinga banneerabira, abanzijukira bamala ne bajje wange nga bannoonya. Zate wange ne bw'oba tozze tukira omukadde

0: Okay, chino mwana kaumisa mwana nchena mwana kaumisa tanu hende mwende ya mwantu wabu joku dachika sadu zuka mwana kisaka na kusawa ziri kumina beza bachagonda zuba kwa tingiri mbili katino so tingiri sabwa bachagonda kwa tuwabuza kwenye hapa tusamu kwa tulake zamini mutaba kwenye kwa wana kunywanga mwenyuka mwini mkuhia mwia mwini mkushifting ama mba genda mwa ingira chini suba kitambla da mara nadi sana chino chabore nyo hende mwengere mwome da David Utalo agamanti si jalala mwengere mwome ndakano nye kama cha galero ujua kawule antikoka kaminyo msafene sokredela na mkoja fama kaminyo maitama plaskon penta ni wene yonu anji biti ni vudela tukwa tu plaskon lanji ya bode dela tujiri nambi kebi ya nja ulo tuja jimaita budget weather walua jimaita budget water best undercoat eno biti ni vudela lange wangalada mnjinyo eno sabutifu nyokubange wa chisenge chwa mkume wenana obero mwonga kwa gato inako tabuyo na anu nga chisenga na chisenga na chwewe vudela katuja jimaita plaskon vina elono yukosu sababu mnjinyondela amukume lango kwa si design zemu chizimbe waizo kubaga designing a diloli never neno mpiti levonyo ana tukanti yon nonji na hivyo chime chizimbe chwe gachiri yao vachi ndugande waizo akubu uza ni chinda hone chitende na chama vuri ya wale duka luna elitunde mizimbe si walanja Plascon wali ya tembo unji dala anu mgeri mbo mida tuka mendo Plascon kala yu waranda
1: ok bunde wake ndeda asiye basi mkusekere
0: bundu kwa ulundu kwa
1: mama nyamu
2: ulugero ulugero Uno le rugano luarero, mo program se lukera, wano credio buddu.
1: Okay, orugero luasole una kwa luarero, batamijia.
3: Batamijia.
4: Naka wandi kawa. Ya batamijia. Batamijia.
0: Lugero lumanyidwa no mwana omuto.
4: Adeji ya kulira jenda kulira. Tuliba kuchalo chimu.
0: Batamijia sebu.
4: Wa makaganye.
1: Wama ya kukiriza bata mija nebera bire mikade amakulu abantu amumu newe bafu ne mikwane emipya nga faba kade batu erabira batu batu fako tibagala kumanya
0: basula o
4: ngono bwe yali akabira mubaraka ngono bwe yali akabira mubaraka jo baraka yali mukwano gwangoyo
3: Teknolojia
0: Olukuto olugere Kwa ndamini walukumuza na
3: ulwe Anja dutegea okumbaraka
0: Bata mije
2: Uruwe nuwa dolugero uruwa lero Wana mpuga mselukeda Echitube chisoka chigenze chitio Wetu jo wetu tanji solu naku Obadu ulize sawe soka ya program selukera wano kuredio budu. Ngebade kutusi wako, Plascon, katifula makage chifechi nyirivo. Ngogasi galanja aganyiriza, atega wabu wangazi. Okufamu Plasconi, okuli bajeti water best undercoat. Plasconi vina ilo sirike, oba Plasconi weather guard. Gulaka tebaket ya Plascon paint, okufa kuduka ya fe. Oba ku agent wa fe nali mchitundu cho. Plascon, color your world. Esawa, wano kuredio budu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza radio buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye health tip, wano ku radio buddu.
5: Kano kagende eri abazadde, twetaaga okubuulirira abaana baffe ku bubi obuli mu kuzaala nga tonneetuuka. Kino kiyinza omuviirako okulwala endwadde ng'ezo okutonya oba kye tuyita fistula. Omwana waffe mu buuliriro obutagenda mu nsonga za mukwano nga tanneetuuka asobole okuwona ebizibu ng'ebyo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo ye badde health tip wano ku Radio Buddu. Tugude wesa uyo kubiliye program selukera. Tuje gudewa. Katiye ya tani kukule minimo jo. Ngabu uli zesa uyo kubiliye selukera. Evi oku igate bibuwayo. Uno ye mkebeza mwenye mu program selukera. Nga kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mkuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikose wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilori ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sailozi. Ubabi ite vya jibi ensigo. Binonga na vyote vina bulabe. Unsigo zetu batu tele semu. Katige Gena mustida ndi chubu, wegulile smart tank soba sairozi, unada kwebaza.
0: Yes, Mkebeze bera mwetabaya kudachika zilibili zokeza kana kusawa bile za macha gale. Yutu agama mkebeza mwenye tumukula kusawa emayo kumacha. Ate kusabili tulane mpapla za mauli lezo na. Abibela mifulbide mpapla za mauli. Chitikeza tula watu ndekakana. Atukeba soba tambu za ichitu. Mkebeza mwenye atukatino atuswa kumkajia fabaka mjema itema sita ntubo. Bakubuzo ziba baka ago somero obasicho ina company. Atubo na wana nataka mwagila kubela ngotele kila mazi. Antibikoja fabaka sita ntubo. Bakwede tanke zita talaga. Obazi ite smart tanks wamune sairozi obazi chobite biyajo mukumirwa emele nensigo atenga benabia mulembe da still and tube smart tanks azikolibwa anuwe njini mugwanga Uganda tezita laga teziko sibwa bugumu obazi chomulio atenga nyonjo nyo eranga nyangu nyo okuma atuga bazo still and tube stainless sairozi nyonjo eranga tezina bulaibu na atuga mbabu zikira kubanga zikutusa ako ando mugede mwendala tuga matizino sora mtevu nyo kubango telekira muko emimera vyo ba ensigoyo oliva nyuma rama kungula katuga mtino teo sobo telekira muke bijanjaro entungo obulo naibale bila biti vudela tuga nogo ziko zesebwa abali miwa mnaba soboze kalegena mstu antubo sokuwa mfunila vyo togirako bine vya mulembe dela elabo unobiko zisa oja kunda kweba za katuga situa ntubu wanewafe masaka esangwa kula undabauti ya sema yungo gende senyange kukube rida msoweto oja kubula mechizimbe chiri mukare ya waiti wamune buluchi wandi kidua kebi gama situa ntubu hawe njini wainu kubango uchama nuso kubango funa ebizimbe siwa ebe mulembe dara
1: kare tuwe yansa nyo tuwe yansa gegenda yuwe funirene viaji viaji vya amani wichimuji ya kutama
0: mtema gana kula ambula buwita u
1: ugende wano wakubayo kuchomuru kari kwa kugoba. Ok, mkabeza mwenye wafona kwa uwari no government ya rabu daba vuzi baby duka. Nangu wegendo kudamua kutukiza buto nkule ya express penalty system. Oba jiite EPS auto.
0: Yeti.
1: Omuli okube chipapula na nyini chiduka yecho mchifotia kuba deriva chidimu. Aba lore ne bus, aba kube ngombo lutatade ezikanga abalala. Amwaba boss ma mwaba itambitala nganga omulabye muvuganga omulabye no itambitala emisindi mugenda kukanga vulwa nebirala bya muzenga mukola
0: cho
1: ebyo na bigenda kudda
0: eka tuche cha bijauli mukusoka
1: bibadenga biwe biri na yenga
0: doza byapo ndo kabajja mu amanyi nga we biri biri nge bitaliwo
1: kati okutukiza buto kusimbulira wote
0: wali mu jukire mbere yo yajiranga bagamba smile anyway ekipo probably bagamba nti babe ali batendeke ngasinga nyene nyonto bachi ali chetago kuli buyzing bwa
1: doza ebimu babi kubanga ba dereva ali mu moto ku buddo kuba basinga moto kasiza awe ne ba mu wange
0: ko la mu kuba na ajisura wo
1: aha na duka kati nyini cho gwagenda okufane ne misange jijiri ko jiba
0: ku wallahi
6: ibiri kumadoka
1: kutagezo no kusomesa obulungi dereva
6: ya bebe jibwe nina kuzino
0: sungu maraga nonda kwa osanze mbu kwa tovuge
1: echibuzo enkole nenaru wanyi enkole enu enaru wanyi sa envuge mbi
6: jivali senti haba tupanyweze pozi nga nengu ziba jizingi
1: dene wana haba kube ngombe waluwa mtu wakube ngombe vya dranga tichisani di
0: Alobi walio pichu omuntu abera kupichi nenge ngombe jeina ringa ya fuso
6: twajigira jozi walio na abalala pichi pichi ya jama yembe gayo wagakwata bati na agachusa ne gaddaga
0: na agamenya
1: na agawani kamubanga
0: tukubireko kuzira musabtano bilichenda munana chinana muenda atano mtano ngambye zero musamunana emu atame musamvu bili abiri munana wetuli yao enkole no eina bwene sokubange yambako okulwanyisa envuga embe yokungudo ya EPS wetuliao
1: radio
0: etuwaka ndozo cha mugira mukoa
1: maina abasinga bakolanga bwe balabye na omusanga ngali kulugudo abamba basumagira obaba abamba koyi Mwesanga nge vitala vise mbuisi. Adwa kwe kanga ya genzida.
0: Walo nebimwe na bibye itaga kubanga bili peya lingiwa.
6: Ebitala.
0: Walo lugudolu mweka. Walo lugudolu mweka ampala vichaku ato kuwa kumacha paka lwa
1: mbuisi. Nibabe ila wawo.
6: Nibaga chimaso waliwo president ya ita yo.
0: Kumbe chumbe
6: wafada.
0: Kumbe
6: chumbe na.
0: Ok kuwa kukuzila msabitano bili chenda mwena chenda mwenda atano mtano wetuli awo. Atuwebuza kule nila EPS eneso kubake ngirijeta asamu ko mvuga MB yoku ungudu sonoresho ngapo tuweteleza na uza nawa kula ababivuna inzi wako banangi ndo uza mwagere mchiteleze mko
6: nechila la obanti mufune bana abakubera ku ngudo obanga bayina bo kamera mu kifuba anga bakava ko mugamba kavuddeko katia enguzidwe na kendere yo ku ngudo kubanga oli akugande maroka yo mfu teine bisanyizo niyo olumunyigo omutwale bisanyizo nga bigenda ko
7: byo bisanyizo binaka bibi
6: gagamba genda
8: era padimbuko
6: yes
8: wale
6: kuereza gale boss mwa
8: lafe tuwera kenu nga tujitumbu deyo mtu wa ulijo
6: iye tata
8: na tena chiba wada kuwa
6: ee
8: naba government
6: wajisebo eti wapa
1: why
8: wajite sati teke wa honi rikolo
6: ee
8: kesto kukole okuisha honi ni ulinka sebai sawo chiba wakala no kujia kwa bantu ya misoro kujia kwa sete nenga tukuli chiba kula na sikori seka mungkolo vandi chiba la kutuwa kule kuwele
6: ndeba kwa odio kila kwa kwangu
7: na yo disa mungkolo
6: li jali zega li nebi gende tuwa vya mangu mangu wawo
7: ee volufu na tageti
1: radio bude no
8: adamu ja kiwela lo kutuweleza
1: okuli disa mnai
8: ono tamira mlala aba Steve ni cheki tapali chana mkaka
1: yes Steve
8: akata watu wei chana mkaka wa sima nye mpereza ya mwe
1: mwe wale kuhuli liza sebo
8: akati kumulama jaki zenga amba
6: yata kutuseko sorry
7: baba
6: banange bantu wa mchita fali nga tupasubidwa nyo hello
8: asalukera
6: etata
8: Mugabaji
6: batayi bago. Mwetu sogamba simu amitofu.
8: Toka leo wanga dakta ya kutwala.
6: Eh. Ya
8: wakamda yana wacha ya tukulida.
6: Yes.
8: Akashi ulamo ulipo.
6: Eh.
8: Ndafu batu bako lila batera fetu gama nyi. Baka jawa jama madibaga ya gama ti. Sikala tato tumutuma mwana muto.
6: Eh.
8: Taji ya mutaka weza miaka kumi na mwanaana. Ni msangolo wala miaka kumi na msavu miaka kumi yeto loka ya sigala kato wako na mateka kunjaga angeyo kato jaga waka ujitu baka ujinyo anga nga elimu sokoto nini wala anga ate vile wala mtujinyo ila angeyo kuywa nila wabili ujaga kakati uwe mzaba gajinyo anga eliku mulio anuro maro na vila eliku ajaga nga vita mbiya kunywa ya vigana uchita nyo zaba mbili kira uwelele nini wakama teka
6: but they call us to have an awkward way out of the river. I'm very well. I'm very well. I'm very well. I'm very well. I'm very well. I'm very well. I'm very well. I'm
9: Alo mkulu sewo banyamu.
10: Mwende yako do mzei kakumba nga ulijo kavridio.
9: Kavridio.
10: Ii.
9: Linyalio.
10: Ya ni saluni yelieno beba nkazizake linyali ya kavridio. Na anti bano basa le mvili.
9: Aha.
10: Ilaba kubuza anti tuzisale busazi tuzikule.
9: Iji.
10: Ii.
9: Nge mvili bazikula.
10: Ii. Kurumu kurumu. Katinze naba ganti jagala bakule nkule. Ilo mtuwe guange bakukule le miezena.
9: Uina mtuwe chikachi.
10: Na anti bakuloru vili lumurumu webe gendele zabati. Zili naka ni sensitizing gundi. Omanyoru zo
9: Chechicho ya galo kutegeza.
10: Nchi akatuli oruviri weruva. Sensitizing nanka ni foro.
9: Chota somola chileke.
10: Gwe nyinyo nyola guwanta wanya. Kufato vimanyi.
9: Mzei kakumba. Wana kredi obda kutusi wako. Roko boom.
6: Roko boom. Ama andika aba wanguzi.

Oli ku radio Buddu, radio eyo muntu wabulijjo, nkulamusizza ko gwe naje kumiddeko ne nkwebaza gyonna gy'osobodde okubeera nga ate otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Yenze Tamukedde Umaru n'enteekateeka ya sports analysis. Ate bwe naba nvuddewo ye ttiimu ya Serukeera egenda okujja okwongerayo okupaka essaawa zigenda kubeerera ddala nnya ez'amakya g'olunaku olwaleero. Waliyo gemu ne ya World Cup eri mu kubeera nga atesambibwa ye gemu wakati w'eggwanga erya Austria n'eggwanga erya Jordan. Era nga gemu eno eri mu kubeera nga atesambibwa guli mu ddakiika 9:08 aguli goals 2-1 na Austria yekulembedde endiba eyo kye bayita empaka eza World Cup. Tubagamba nti obudde nga bukya ne bubanga bukeredde ddala era still waliyo emipiira egigenda maaso n'okubeera ng'ate gisambibwa mu kaseera kano. So ttiimu y'eggwanga Austria balina sekonda nga 40 okulaba ng'ate bawangula empaka, bawangula geemu yaabwe gye bagenda okubeera ng'ate bazannya ne ttiimu y'eggwanga erya Jordan akawungeezi ak'olunaku luno olwaleero. Era mu mpaka ezo ffe mu Afrika wano birungi si birungi. Ekisooka nti amawanga agamu kwago getubadde tusimbye kessira mu mpaka eza FIFA World Cup nga bwe ziri mu kubeera ng'ate zitambula, njaga okutegeeza kuko nti amawanga ago oboolyawo gali mu kutuyiwayo. In fact ku ttiimu z'ekkumi zetwakiisa mu mpaka eza World Cup twakazannya ku games 8 mujjukira eggwangira Mexico nga bakuba eggwangira South Africa goal zali 2-0, mujjukira Malili Brazil ge yakola n'eggwangira Morocco ogwagwa goal emu ku emu, Ivory Coast muyakubidde team eggwangira Ecuador omupiira gwedde goal yabadde mu kubwerere, Tunisia bajiti mpudde goal zabadde 5-0, ne tutuuka n'okugoba omutendesi w'eggwangira Tunisia era ne tuleeta omutendesi omupya. Then Belgium bakoza amali ne gwangi ya Egypt gwede goli yabadde mu kuwem, Spain ne gwangi ya Cape Verde gwede 0-0, Bufaransa mwe kubide Senegal goli zabadde 3-1, then atenga bucha Argentina team pudde Mexico zibadde gozi 3-0, ababa Argentina team pudde gwangi ya Algeria zibadde gozi 3-0, era mu kutimpule gwangi ya Algeria yenga Messi ali mukubira nga akole ebyafaayo. Mukasira kano yenkanyankanyiza record no musambi gwe bayita Miroslav Klose ku gozi 16-16 lwakuba nti Miroslav Klose yakozesa games 24 okuteba gozi 16, then musambi Messi akozesa games 27 okuteba gozi 16. Ronaldo awo yaddawo ne gozi ziri 15, then musambi Thomas Muller yaddakao, in fact Kylian Mbappe ne Thomas Muller baina gozi 14, rather Gadimula omusajja okuva ku mugwanga era Germany. So Gadimula no musambi ogobaita Kylian Mbappe buli omwai na gozi 14 zasobodde okubeera nga ateebye naddamu mpaka eza World Cup. So Messi akubye hat-trick nga ataji kwa Africa, hat-trick ezimu ku ezo ezisookedde ddamu match day 1 eze mpaka zino. Era Messi ku miaka 38 nenna ku 35 afuso omusambi asose in fact ye musambi mu mpaka eza World Cup okuteeba goal nga mukadde. Tujika Roger Mira na Roger Mira yateeba goal eya World Cup mu Italia 90 nga ine miaka 38 nenda kwa 34. So kati bonna ku miaka 38 basobodde okubeera nga tebafunye goals eza World Cup. Messi afunye goal eya World Cup nga ine miaka 38 agenda mu miaka 39. So olaba danti omusajja ageza kukubeera nga atekawo embeera. Era lino Messi njaga okutegeeza ko konti atebe goals 5 wabweru wa box mu mpaka eza World Cup. Kino nno yali asemba okubeera nga atakikola yali musambi gwe bayita Rivellino mu mwaka gwa 1996. Rivellino yali yasobola okubeera nga atekawo rekodi eyo mu mbeera nga bwegeza kukubanga etambula gwe wenna omulungi awuliriza. Naye nga tuvudde ku Messi ne Algeria okutukuba goals 3, in fact twakaluzinga
Tuwakaluzi nga game zinya. Tuwangu deko game emu. Tuko za maliri gamirundi esatu. Era maliri ya gamirundi esatu. Fenga Afrika. Walu wa maliri getu wako za geunisi zensi yu na. Gemaliri getu wasama ne guanga area Spain. Yali Cape Verde. Amaliri gano. Mutufu liyomu gamu teka. Wenzo kuleza koko. Okuwa gira timu eno. Eye guanga area Cape Verde. Kwanga Cape Verde basa mbomunu ndi guwago gusoka na damu mpaka zeno. Banga basa mbomunu ndi guwago gusoka. Bari basa mba egwanga gamu kwaga gatunulidua okuangure mpake za World Cup. Ndiye guwango ya Spain. Bobango ina egwanga Spain. Of course ino kujanga wete setese. Ino kujanga wete gisaburu unji. Era timu ya uchiyakola. Nibageza kukuteka we mbele pake da chike chenda. Ata yo Morocco. Neja negonde zada kubanga Brazil njago kutegeza kukonti liye guanga elewe tuingira mumpaka ngambutufu otunuli de guanga elea Brazil okuangule mpaka zino so amali yaga gemiru ndiebi gemali kwenzo kuangoroza kuko agali geunyi sabuli omu obo olia wage guanga elea Brazil gai nzo kuanga geunyi sanienga sinyo kubanga Fena tukiza nti Morocco li guanga li singa mu Afrika wano. Fena tukiza nti Morocco esamba angaba zungu. Era njago kutegeza kukonti okusamba angaba zungu. Oino kuwango mwete getekede burunji. Nga wete setese burunji. Okuja okumuja kwa point sisatu. So, Morocco ya janesubo kupiranga te fena result. Yaliye ntufu. Then, ate guanga area Cape Verde. Nigeza kukwiranga ate lia itawo yise. Tusigaza games bili. Fengaro Afrika. Cheni mkugirako. Fengaro Afrika. Die guanga area Ghana. Ghana bagena kusamba game ya guanga. Bagena kusamba Panama. Game ya wesoka kuanga juki antivalimu group L. Omuli mungereza Croatia Ghana ni guanga ya Panama. Era chensu bidanti. Baino kuwiranga waru wana. Paka anga timu eno. Efinya result. Then tuna Democratic Republic of Congo. Gemo yegenda kujolu na kuruwa lero. Kusawa zigenda kuwele la dala. Zigenda kuwele la dala bili ezechiro. Dala Kongo. Wanso mtene Sebastian de Sabre. Yatele kake guangiri ya Uganda. Esoburo kujanefu na result. Eri positive. Akaunge skolu na kuruwa lero. Gigamu kwa gamuanga gonzo kwangroza kuko. Agatunuli dua mu Afrika wano. Na ye. Bana soburo kwanga tiba funa result. Eri positive. Nze nawe. Yenze tamkedomalo. Mkwagaliza macha malunji timu ya Serukira kejie kuongere.

kuki kabada kaimba kaka guidawo mu program sekukera nga kabade ka kusibwa ko Kazira Health Products abakukolira byokunya bilimu ekirisa katinywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule bilabo omuli motoka Toyota Fielder pichipichi amagali esimu za smartphone sente nkalu ne bilala Ndi wakati msawe yokuna, esawe yokuna kumekeza program sekukera, Nestani Biki Bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu, kwa tubanga tutambulidde wamu. Stani Biki Bank, erunga mziwa bank nkule ya Uganda. Buli wakulu wabli wiki, chibe na chikate.

0: ogero habo soap ne chogero habo jelly biri mu sizes enjawulo enene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga chogero yesuubi ly'ensusu zaffe
1: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gw'empereza etukagana n'omuntu wa bulijjo kali nywerera awo webali kuwuliriza webali kujeekuumirako
2: radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
1: Oli wakati musawe yokuwili ya program Twezimbe wano kredi obudu.
3: Edachika ziri muenda zeziwe tuke kusawa mukaga. Kusawa mukaga tukinafuna maulira agebio usubuzi nebio mfuna ni DJ Mel Plo Kabogoza. Ajia kutuare munteka teke ya mix. Oli kredi yomu ntuwa uli jo radio budu tulimu program Twezimbe. Tucha tunulire nsonga eyo bulunzi bw'enjuki. Njagalu kweba zayo na josinzi ila webali nyo webali redala toja ngoko webali nyo kuliza radio muntu wabuli jo katwe yongereyo
4: yes nobi kakunguru roku agaroku zita angire bugu meliandizuko zobu vi ateno oku vikawaguru nekuyambe mzinga jobu takuwa mtuwa nejuvunda katebibyo nane vivanga njucho ziyambi kwanga nazo zigenda kuyamba in fact singa buli nimiro ye mwanyi nanyi na abera mu ne mizinga gitali wansi wa 10 yandi badde yekoze bulungi kwanga mwanyi ze production ajja kugira bange
5: gerinye yes
4: omwami wano achikopye na achiteka mu nkolera ne yebazanyo ye pochi no wabudu kubanga oyo side ze buwunge ndoza ye wabwe je bamuzala Njuchi azatadeyo, elabu ruwa wakula, jana na sindika yoka message kwa WhatsApp, na gambo, chiraba chikoze.
5: Umuntu atandika okulunda, yali wadeli aine mizinga ngeme kanga, atandika butandisi, okusoboro jira vili roburu unji, kwa zoli ya inzo okutandika na yepika, na ufundikira nga techimule mele.
4: Omuzingo ogumu atandika uruwa lero. In fact, yandi wadeli atandise guru.
5: Yes.
4: Na ye okubala nti oli mulunzi wa njuki emizinga tejande bade wansi wa 20 kubanga obo ojja kufuna mwe ebidomole bitali wansi wa 3 kati olwo kiba kigenda kuwoma oba tononya mu bisi gwa kunywa gwe weka
5: obo genze katale akatale ko kalabika cause ekimukisi mukola mwa bantu amanyi kwe
4: ekyo omubisi guno obutafanana ne nyanya chitebelezebwa edda rwebazi kanga farawozi ba Egypt oba wandirise ne fujjo bazi kiranga mwa bakazi babwe na yibone babateeka munga balamu kati okwagala bebatadde mu basigalenga bayine mere babateranga yo omubishi kati waluwe entana is those tombs babita chebye ebintu bya Egypt ebyo bye basimye na kwezo 800 years ago no mubisi ne bashanga ngamura mukubanga bwe gukadiwa kumpi gufuka nga rock
5: ebikwata
4: ni gufukira dali jinja so the longer anesthesia it's like wine the better
5: jebuko mukula jebuko mubuwomi
4: yes
5: nobulungi
4: nobulungi ate incidentally omubisi teguina okujja ko container oba no omuntu agukutemu naye kugwabo teguina cheguyinzo okuba nti olwo okuba guruddo therefore gwe expire
5: tigufude
4: kati ate ekyo nakyo kiva mu timing y'okuwakula otekwa kubanga oyina obumanyirivu nti omubisi kubanga oyinza okugushanga mu era n'ogulaba
5: yes.
4: naye omubisi kwalite yaago okuba ennungi otekwa guwa kulanga zimaze okubika bagita capping kubanga bw'otakola ekyo ojja kuwa kula omubisi nga muto kati eno kijja ku affectinga omutindo yes
5: kitegeza olwo kubeera nga si nga si
4: tegunakula ya
5: okay
4: okuwa kula omubisi omulungi zitekwa kubanga zimaze okugubika eri mu bigabo nga gukyali mizinga ate ekyo nakyo naba nebo bategenze yo kubikula omuzinga okirabira ku bimuli nadala eby'emmwanyi ekimuli kasita kitandika okukala musizo neyo jengambi yogo kubo kubili no go mnaneyo ke chumule cho china effect nti wogendo kuwa kulengere chumule je chakaze no mbisi munda zimazo kubika
5: okay kakati yabuliriza yali agaddo kumanya gubali otandika watandika ne mizinga emeka era kati wotuse otusewa
4: emzinga no kutandika je natandika na jote jali na mzinga kwanga musajja namutomera ku New Vision banabe wandisa mu magulire njuki yazutusa wano sawa mwenda gwekiro inech moroka chona chichi okiraba kiri nacho kitise era na ne ku road block bajanga we byuma iteho buyisi na yebambe again tugenda okuzula nti kumpi yali antimbye bula kubanga buyazutusa yayagala miliyoni 2 embagirawo kare atenze nenzuruka mbanga kumuletera senteze na ye nambuza wewe nyizo ziteka mpoza ya joruva nyuma ya ngama nti musetting ya apiari kubanga wetuundile arunde njuchi bamwita apiarist dundiro elia njuchi balita apiari
5: yes.
4: Kati mkusetting yali abimanyi ya mzinga jiji yande etera yali yande etede jibaita langstroth ogogo omuzingo ogumoso uroguwa kula mwechu domoro uruwenso nganti guli mchembazi so chembazi osobola okuteka mu bwebunji bwenjuki kwanga enjuki bwe zizaale nnyo ezandisenguse space bweba weeri zisigalamu kati obunji bwenjuki buyina direct effect ku bunji bw'omubisi bwe zigenda okukola
5: yes.
4: Kati yo type yali andetedde kati omulala bwe yajja ngamba nti ah kati bino biveeko tandika ne gye bayita Kenya top bar efaanana n'akasanduuko ke wandiziisemu omwana omuto
5: KTB
4: kati obwo bwangu ate mubeyi kwanga guli gugula sente nyingi mubeyi kano kasoboka so emizinga gyotandika na jo eyo teyandi badde nsonga
5: yes.
4: Kubanga n'owe mwakomera naye ku kyemizinga gyenjagala nange nze kasina manya kubanga waliwo concept paper jemba denkola enaku ezo nga abandi tawanye n'okugenda okugula ploti atano kuchukumi yetero kukora wano mungi oku zimba eyo atano kuchukumi nga wajitade wetade sente zoso wolo kukore la wona awe inzo utazikiri zango mtu wazitade mbigambo wakuba njuchi tuzude siche chintu echiri yao walwe bura kati nento neziri wo tuino kuruwana na isi inga ubunji njuchi bula wakanga wetuali tulowoza musiyole waguru sija kulima tinina ekikomo kwe na andi komye
5: yes.
4: Kubanga waliwo omwami omu ali Tanzania enjuki ze ziri mu square mile 2
3: kare ampuliza ati tugenda kusuka wao kikulu cha kutandika tandika n'omuzinga gumu oyinza obutasobola mizinga abiri tandika n'ogumu ogwo ogufunye obwo obosobola ebiri ogifunye eno ogifunye kati abiri wegana akola ki wegana akusangira program bwetu wetambudde olunaku olwaleero nkwagaliza okukola okulaakulane ate wezimbe program twezimbe nze Sonko Jude muzukulu wa Kisolo Katono mulungi akukuume.
1: Wubali kubira muuliriza mulungi owa program twezimba esawe yokubiri bwetu bwetambudde wano ku Radio Buddu esawa wano ku Radio Buddu esawa ziri mukage ez'omutuntu budde bwa mafumba ga bya misana wubali kuuliriza Radio Buddu. Tuyina tujye tukuma ku mukono ensi yona tujye lina mu ngalo tano kati na uuliriza Radio Buddu ngaita ku mikutu gya fa
6: ku Facebook
1: Radio Buddu 98.8 FM andi 95.5 FM
6: ku YouTube
1: Radio Buddu
6: ku Twitter obajite X
1: at Radio Buddu 98
6: ku website
1: www.radiobuddufm.com
6: ku Instagram
1: Radio Buddu 98_8 FM andi 95_5 FM
6: oba downloading app ya fa Radio Buddu ku smartphone yo
1: na ubira mu kwabo abatambula na bakulembedde
6: Radio Buddu radio mtu wa bulijjo.
7: Business.
1: Ganuge maulile gebyo busubuzi. Wano Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kajisimbe nyumba ye yogwa nanyini. Ngofuna loni okuva mu Housing Finance Banka. Eya zimba mpola mpola. Okutuka ku milioni ya tano. Zinongo zisa sulia mu miaka esatu. Loni eno. Osobola okusala wo kujisa sulanga buli mwezi. Oba mu makati gwo mwezi. Okusinzira ku nyingiza yo. Eranga loni yo. Ekumi bwa butiribiri. Ne Credit Life Insurance. Nga gochori no kubana choko efunila loni. Chechapa chetaka lio. Zimba no bufumu. Kubeye nsamu samu. Housing Finance Bank. Enunga misi wa banki nkule ya Uganda. Nga nesi misa wa customer. Zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda. Paka kubuka dekumi.
8: Ziweze sao mkage zomu tuntu oguluna kuruwa liro. Wasibi yoti ya guwe na ulirizo mkuto guwa chenda mumunana katunyeze munana. Nechenda mutana katunyeze tano Radio Buddu. Kade kama ulirigabi ya busuzi nganoga kusomera ndi Dembe Davis. Musiga nsimbi ya webu omulimu ogwo kudukanya akatala aka government akaluka ya ukumpi n'ekitundu kya Lwera mu district ye Kalungu kizuliddwa nti naye kaamulemerera bwe yali amuzaalidde n'akasulawo n'addukanga kati n'emidaala egisinga gyononese olw'okubula abagikoleramu. Akatale kano kaazimbibwa era ne katongozebwa okutandika okukola mu February w'omwaka ogwa 2021 n'ekigendererwa eky'okujja abasuubuzi bonna abatundira ku nguudo n'okukendeeza ku mujjuzo ogwali ku Lodi Tolo nga muno mwalimu abatunda ebyennyanja, abookya gonja, abookya ennyama y'embuzi, ey'ente n'enkoko ssaako n'abatunda ebirime nga kano kawemmenta ensimbi za Uganda ezisoba mu buwumbi busatu. Wabula abasuubuzi abaali bafunye emidaala mu katale kano baakaddukamu nga wiiki teweze ne baddayo ku nguudo nga bagamba nti kaazimbibwa bubi, tewaali kifo baguzi basimba bidduka byabwe kubagulako ate nga n'enkuba bwe yatonnyanga ekifo kyajjula amazzi kyonna. Okuva mu mwaka ogwa 2021 n'okutuusa kati kati gy'emyaka etaano akatale kano kalimu abasuubuzi bataano bokka ku basuubuzi abasukka mu bibiri abalina okukabeeramu era abakulembeze b'erukaya baalaba biri bityo amazzi mu kabuyonjo eziri ku katale ssaako n'amasannyalaze ne babisalako olw'ebbanja eryali likuze nga lituuse embukadde busatu era kati abasuubuzi abaliwo beeyiya bweyiya. Omwaka ogwo oguwedde ogwa 2025 abakulembeze ba Lukaya Town Council bwe baalaba nga akatale kano tekakola kwe kusalawo bakakwasa eyeeyita Musiga Nsimbi amanyiddwa ennyo nga Kafero Ismail Madugu okukaddukanya ng'ateekamu abantu baayagala olwo nno era ono yasuubiza okukatereeza.
9: Akatale kaagaana okukola bbanga lyonna eryatandikwa olw'embeera nti kaali tekaliimu muntu ayinza kubeera ng'akaddukanya ngo nga te n'abasuubuzi nga nabalina ebintu kye bakomplainingako wano ebisoboka n'ebitasoboka kubanga kati ekisooka nti akatale kali mu kinnya tekikyasoboka kati nti kisobola okukyuka. Tetugenda kujja bantu gye bakolera nti babaleete abantu tebakyaba bakozesa kati maanyi mutindo gwe tugenda okukola wano gwegenda okuleeta abantu. Luka Town Council erina abantu abangi abatakola nga banoonya balisobodde okukolera tekyetaagisa gamba nti akatale akali ku Lodi Tolo kamalekaveo kanokola ntina buli atundira ekintu kyonna kukuba okuva eri okujjako bigambe banabali mu mita asatu okuva ku katale kubanga abantu bayinza kukkiriza bo okubeera mu katale nga waliwo abali ebweru entalo zonna mbiwulira mu butale obulala kyekisooka okuviirako ddala obuzibu. Tugenda kufuna fe abalina okukola abapya nga ne bali bakola nga ne bano bakola kubanga kati anamanyi ge tugenda okuteekamu era kyokola nga tuteekamu ssente okuviira ddala kumpirira ntonde okutuuka ng'omazeeko Greater Masaka tewaliwo katale k'abalimi kali ku mutindo mulungi omuntu waayimirira ng'afuna parking n'afuna kacayi n'afuna kalya n'afuna kanywa n'agula ettooke n'agula emboga n'agula mwogo n'agula ennaanansi n'agula balugu tekaliiwo naye naffe tujja kukola bajjagula.
8: Madugu era yalaga nti nga bw'alina obukugu mu kuddukanya ebintu ng'obutale n'ebirala kale yagumya bannalukaya ku nsonga eno.
9: Esente zijja kuva tesobola butavaayo wagenda kukola wano mukwano ogenda kulaba ekyenjawulo ekiriwo kubanga omuntu bw'obanga wasomerera ebintu bino ebya marketing nze nasookako wano kukola mu luka ya tax park nga nze manager wa naye nga paaka esasula emillioni emu n'emitwalo 75 omwezi ne tubeerawo katono ne tuleeta obuwongo ne tukola paaka ewa waswa ku Lodi Tolo Manju twagenda okumaliriza president yamize ebyokusolooza nga tusasula emillioni 6 n'emitwalo 6 kati nze okukulaakulanya ebyo ebintu ke kasolo ke nninda era kano akatale Lukaya yafunye omuntu alina okukakola kubanga kati tulina contract ya myaka etaano kyetwesuubira nti nno bwe tunaamala tunatukoze obulungi atujja funa neye 10 naye ekisinga okuleeta obuzibu emiwendo buli batendalinganga abantu ne bamuta agenda akolenga bwalowooza naye kati gavumenti weba ekuwa pochiwamenti esooka kukubalira neekugamba omudaala tugwagala ku nnusu emitwalo ebiri ennyumba ez'amaduuka tuzeetaaga ku mitwalo etaano kati gutoina buyinza bwongeza ako wadde obusala ko bulochikolera obomenye ndagano omudala mwana mukatale lukaye kwa mtwale ebiryo gwo munda tewali mpoza omuti yasobola kuwa esobola kubera license.
8: Radio Budu bwetuseko mukatale okulaba omulimu gwaba musiga nsimbi ogwokutereeza n'okuyingiza abasuubuzi mukatale ogutuuse asa esanze ng'emidaala egisinga obungi mikalu era gye gitwaniriza. Abamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo batubuulidde nti musiga nsimbi gwe baakwasa akatale kaamulemerera dda abantu yabayingiza nga abajjako ensimbi nnyingi nabo kwe kusalawo okukaabulira.
7: Byamulemerera ng'atulugunya abantu ng'ayagala nnyo ssente ate abantu kye bataayagala n'atuuka okugamba kale ab'ebirime bwe yabaleeta ate n'akola omululu n'ayagala ndala alete n'ab'engoye ate ng'ab'engoye talina waabateeka olwedde yali kyannabatereezaawo ngaawonna mazima ereere nti balina bye bagenda kuteeka ngoye zaabwe nga waliwo amazzi. Omwezi gumu yabasabanga 200,000 naye nga yaayagala 360,000 bw'oba toziwadde lumu fuluma. Abasinga abamulimu abaali bapangisizzamu sente zaabwe ne zifiiramu. Tewali paakingi katwagala ebyo bye bagamba nti bibalemeze gavumenti byeba ekolako oba kanso ekole ku kintu kino. Tuli banjiivu ne tulaba omuntu aliddemu tugati twagala kalulu abo nna bammeeya be kikwatako bajja kuwulira bwe kiro. Emidaala gino giwera n'ebitaano naye tulimu abantu bataano bataano mu katale akalamba aka gavumenti tolanga kiruma kakati be kikwatako be twagala bakole ekintu kino.
8: Banira balaze nti Madugu yakola ekisoboka okulaba ng'abantu bayingira akatale omwali n'okuteekawo ebbaala naye ebyobufuzi byayingiramu era nebikalemesa okukola.
7: Kakyettemanyi wa Madugu yaita ku kanso oba yeewaŋŋamyanga ye n'abaleeta bulungi nnyo era abantu ne baba nga banywedde. Kati Madugu bwe yayagala ennyo ssente n'ayagala aleeta ab'engoye. Ab'engoye ne bagana ne bagamba bo tebalina bye baziteeka. Kati bwe baanyiinyiitira ennyo abantu ne bagenda ewa Ssempijja ab'ebirimu ne beekubira enduulu nti bbeeno tebaagalayo. Ssempijja n'abagamba nti abantu mbaleke n'okutuusa kati abantu ne babaleka. Tojja kuleeta abantu nga tutaddeyo paakingi ti abantu kwe banaapaakinga basobole okugula ebintu naye batereezezza obulungi akatale ne bakatereeza naye nonna omuddo ne babitereeza bulungi ne bayiwayo ettaka enkulaakulana ejja buli muntu ne yeereeta yekka kubanga abantu abatalina bwe bakolera be bangi. Amasannyalaze bagakutulako obukutuzi olw'ensonga ng'abantu batono ensasula yaago nga ntono ate nga tetuli kuyaka. Amazzi bagakutula twasanga makutule kuba ttanka emu yafa yajjamu eshuli n'ebomoka katwetaaga amazzi bagakonekitinge wali. Amasannyalaze nago bagazzeeko olwedde oba abantu tebannajja oba bazze amasannyalaze bagazzeeko gaaki bakitukolere nga ffe abaliyo tujja tukikozesa ku bwereere.
8: Mubufu bwewumu ate babala bagamba nti n'ensimbi ze basasula okufuna emidaala mu katale kano zifa toge babeera tebakola.
10: Singa batuwaayo emyezi nga mukaaga nga gya bwereere ne tusooka ne tulaba bwe tutambuza ebintu ne tumanya binaatambula tebiitambule kati awo abaana asobola okusasula n'osasula naye kati gino ebbanga lye twasasula tugaba mazima lifu tetulina kye tugenda funamu wadde naaka bukyanga tutandika wano naye tewali yali amazeewo saketi y'amazzi tewali yali amazeewo saketi ya soda kakati naffe biba bitukaluubirira naye kati kitegeeza gino emyezi esatu gye twasasula tugifiiriddwa amannya Nnaalongo Nnamugabo sa
11: tulinga abajja okuwummulamu obuwummuzi kati twonoonerayo ssente nnyingi ebyokulya ebyenkozesa transport amagenda n'amadda aye naddala ng'oyina omwana ewako baabaana abaana basoma ne bakasoma bennyini batono nnyo
10: abaguzi ba muswaba emmotoka teziyimirira kati ate sayidi yeeri wo watamu ab'emmotoka obayimirira sayidi yeeri naye no tebatuuka kubanga bye bandibadde baagala eno n'erijja ebiri naye tetwasooka kwetegereza mbeera akyeriwo twasasula busasuzi.
9: Ffewamu abatandika akatale kano nga tukajjuza abantu naye nga gavumenti tituyambye batugulire ettaka sayidi ekyemmanga tube nga tufune opaakingi lolezi paakingawo minzaani basobola n'okugisetula nedda eno nobanga ekifo kyaffe kisobola okukola ki okufuna envolutumenti naye obuzibu nti obutale buli obubiri buliraanaganye.
8: Mu birala abantu basabiddwa okukozesa obulungi ensimbi za gavumenti mu nteekateeka ya Parish Development Model nti kubanga gavumenti yagigunjawo okusobola okubajja mu bwavu. Okusaba kuno kukoleddwa Semakula Joseph akulira ebyobusuubuzi obutale obwegasi amakolero n'ebyobulambuzi mu Mityana Munisipaali bw'abadde asisinkanye abantu mu kitundu kya East Ward Division mu Busimbi Munisipaali y'e Mityana n'ekigendeerwa eky'okubabangula ku nsonga ya Parish Development Model basobole okugijjumbira kubanga gavumenti yagimaliriza dda okugiweerezaamu ensimbi. Semakulera nnyonnyodde nti abantu abamu beesulirayo gwannagamba ku bintu bye bataddemu ensimbi ekibaviirako okufiizibwa. Era ono annyonnyodde nti mpawo nsonga yonna afunye ensimbi zino gy'ayinza kwekwasa okwewala okuzizza.
12: Bw'obaako ky'ofunye mu ssente zino eza PDM kikole ng'ekikyo, oguze ente yiyo, twala obuvunaanyizibwa ejjanjabwe. Bw'olaba nga bikususeeko olumba omusawo w'ebisolo owa gavumenti, bwe kiba kitegeeza kuwandiika, wandiika, yitake wa chairman LC5, yitake wa meeya, yijjangu wano ku division, obeeka engeri naawe gy'otaddeyo obuvunaanyizibwa, baleme kugamba nti yadde yafa oyina okusasula kubanga walaga jjala.
8: Bo abamu abeetabye mu lukiiko luno bawadde endowooza zaabwe ku bikwatagana n'ensimbi za Parish Development Model ng'abamu bagamba nti zikyali ntono ddala ekiviirako abantu abalina obwetaavu obutazifuna, ate abalala baagala gavumenti ebawe ensimbi awatali kuzirondoola olwo bo beekolemu kye baagala n'oluvannyuma bazizze ng'ekiseera kituuse.
13: Ndi mutuuze ku nsimbi ggombolola awo siri mupangisa nimba njagala yakaki nja nnyongere mu kapito nyirizaako ssente gyingenda ziteeka gwe mpa kisaiti kasitanzi kuddiza
14: mwaka mulamba kigenda ekintu kino okuleetera abantu ennyiike ku mitima omuntu ne yennyamira bawaddeko abantu 13 ddala gavumenti eri feya.
8: Mu birala ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo webukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egula wakati wa ssinyisi 13.7/10 ate okutuukira ddala ku ssinyisi 13.65 ate n'etunda wakati wa ssinyisi 13.82 okutuukira ddala ku ssinyisi 13.895. Yo paundi egula wakati wa ssinyisi 14/6 okutuukira ddala ku ssinyisi 13.772 ate n'etunda wakati wa ssinyisi 14/5 okutuukira ddala ku ssinyisi 14/92. Yo euro egula wakati wa ssinyisi 13/5 okutuukira ddala ku ssinyisi 14/12 ate n'etunda wakati wa ssinyisi 14/5 okutuukira ddala ku ssinyisi 12/27. Nga ne sente ye Kenya egula ssinyisi 2/5 okutuukira ddala ku ssinyisi 2/7 ate n'etunda wakati wa ssinyisi 2/8 okutuukira ddala ku ssinyisi 2/8. Ag'obudde buno obwegatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
1: Obadde owuliriza mawulire ag'ebyobusuubuzi okuva mu nsi yonna wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kajizimbe nyumba yeyo wananyini ngofuna loni okuva mu Housing Finance Banka eyazimba mpola okutuka ku milioni ya 5 zinongo zisasulia mu miaka 3. Loni eno osobola okusalawo kugisasula nga buli mwezi oba mu makati g'omwezi okusinzira ku nnyingizaayo, era nga loni yo ekumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance. Nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira loni kyekyapa ky'ettaka lyo, zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'ensimbi za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10.
15: Weewaawo oli ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo ku 98.8 ne 95.5. Tukwebazizza nnyo olw'okubeera ng'owuliriza. Obudde nno bwo bwa birango byaffe, tugenda kubiyita mu lukwakwayo ate tusobole okubeera nga tweyongerayo mu program The Mix. Kaakati nno bannaffe ab'enju y'omugenzi Dr. Mosiitwa Herman wali e Kasana Masaka babika abadde omukozi waabwe Kakooza Patrick yabafuddeko mu ddwaliro e Masaka. Kaakati omukozi ono era ng'abadde mulaalo ku faamu e Kasaka Buwunga Masaka District kigambibwa nti tamanyiddwako bantu be. Bwe wabaawo omuntu yenna amanyi ow'oluganda lw'omugenzi ono Kakooza Patrick, bw'oba oyina yenna gw'omanyi ayina oluganda ku Kakooza Patrick, mwattu yambako otegeeza ab'enju eno eya Dr. Mosiitwa tusobola okumanya ensonga nga bwe tunaazitereeza. Munna Fono Kakooza Patrick asuubirwa okubanga nzaalwa ye Ssembabule lw'emiyaga oba wantu awalala wonna. Kaakati nno omuntu ono osabibwa otuukirira famire eya Musiitwa oba genda butereevu ku ggwanika lya gavumenti e Masaka, kubanga omulambo gwa Kakooza Patrick gye gugalamiziddwa gukyali eyo. Oba bakubire ku simu eno 0 7 7

0: Uganda Registration Services Bureau. Enkulungo y'omutindo gwa waguru. Mumpereze yo kuwandisa business.
1: Bakastoma mu banka z'ebyobusuubuzi, abazi microfinance, wamu n'abakolagana n'ebitongole ebirala ebitereka, wamu n'okuwola ensimbi, nga birungamizwa banka enkulu eya Uganda. Mukubirizibwa okukitwala nga nsonga nti amawulire agabakwatako ng'abantu okugeza nga nnini namba yo, ennamba ye y'essimu oba bank account endala gy'olina. Muzze bujje ebibakwatako ku akawunti zammwe mu bitongole ebyo ebitereka n'okuwola ensimbi. Kino kijja kuyamba okufuna ssente zo singa ekitongole kino ekirungamizibwa banka enkulu eya Uganda kibeera kiggaddewo. Ssente za bakasitoma zikuumibwa okutuuka ku bukadde 10 eza Uganda. Obubaka buno bukutuusibwako Deposit Protection Fund of Uganda.

0: Uliriza omuziko womese chemisana. Msawe yoku bile probwa mza mex. Probwa mza mex. Enwi sawe womese chemisana. Katinawa womese chemisana. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Enwi radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Oni muzei kakumba wana radio budu. Nga kutusi wako rokobo.
1: Rokom. Ama andikaba wanguzi.
2: Alo mukulu sewo banya.
3: Mundangu liye mzee ikakumba anga bulijo sebu ufa.
2: Sebu ufa? Gwe manji ba muita sebu ufu.
3: Zeze sebu ufa.
2: Sebu ufa. Kati gwe wedilachi.
3: Wanji.
2: Wedilachi.
3: Kwe dila nanka ni microphone nina mzindari jogwe bichu.
2: Si kutegede.
3: Mundangu watu tegede. Atena kakabukasi.
2: Kati sebu ufa ni yali kutuuma.
3: Wani ya kutuume rilio.
2: Bazade bangi.
3: Kati nze badije bebali ntuma.
0: Mzee kakumba wana radio mda kutusi wako. Rokobum.
1: Rokobum. Ama andikaba wanguzi.
0: Aba chogiro products. Aba kulirebi zigo nesabuni ya chogiro. Baju kiza bantumwe na. Nti chogiro habo jeri. Ne chogiro habo sopu. Bisangi wa mumaduka. Nimu supermarket sizo na mugwanga. Wamune mchikube Kampala. Ne wolo sera azizo na. Balinebi kabi yebi zige biwela koku katale. Nga chogiro habo jeri. Chogiro habo sopu. Chogiro vitamini E pinki jeri. Chogiro kokuwa butter jeri. Chogiro aloe vera jeri. Chogiro nani perfume di jeri. Erigu atayagala buwowo. Wamune bila labi inji. Bakulete dene Eco Star washing basopu. Ayoza vlunji angwe nezitukula. Atenga limu akalos. Saka lunji. Aba chogero. Bongero kubiliza bazadde mwena. Okukuma bana mkasira kana kolumu lana okuda kusomero. Ngabako zisebisi gwa nesabuni ya bia chogero. Okusobolo kukume susuza wenga namu. Iranga nunji. Bakubile kusimu. Noti musamfu tanu nya. Tanu tanu musamfu. Bili satu noti.
4: Kwanji nazafaderesi.
5: Babu we.
4: Toko janga anze.
5: Hey, kwanji nazengasa nyusokulaba.
4: Toko lekebi okulusa nyukira.
5: Otio.
4: Nyate nentu uka unenda bo musirigwe nyanya.
5: Otio.
4: Mbade naka kuita kunenda bo gwe mboga.
5: Otio.
4: Katira be mwanyizo. Zona zinyiri yangami wana bie Kampala. Kino mukoze saki buli wabisame msirijo na jinyirira munyirizi
5: munanga fetu afuna ekijimusa
4: kijimusa chi
5: twafuna buddo organic fertilizer
4: ogambya buddo organic chi
5: fertilizer
4: federes
5: wanji
4: kurabye ko ngenza
5: kati no yingira mu nyumba nkubuze ko
4: enze kunonya kijimusa bwe namalo chifuna nadda
6: kati gwo muli myali mane chigendererwe ekyo kufuna mtota wana na bilala byonna funa ekijimusa cha buddo organic fertilizer osilike gwo muli miwe mwani emboga butunda nyanya ebitoke nebirime ebirala Chijimusa chabudu organic fertilizer chobutonde. Chechina kutusa kuchiroto cho. Techiko makukujimusa bimera byokka. Wabula n'okuddaabulula no ettaka. Nerida buja. Chisange mumaduka gonnaga tunde ebikozesebwa mu kulima. Okweto olole gwanga. Okumanya ebisinga wo. Kuba ku noti musanvu noti musanvu. Chenda munana. Chinana mwenda. Atano mutano. Budu organic fertilizer. Chikole wabarona agro business center. SMC limited. Abasangi bwekabale bugonzi.
7: Omanche wetaga.
8: Ona!

0: magona oba kube ku noti biri noti noti nya noti tano munana noti noti mogo smartphones made simple
1: olinente kateka nga nene oberi genderwa bya business nga binene oboli nechiloto nga cheta agensimbi eziwerako okutuukiriza wefunire cash ku meza okuva mu housing finance bank ngaloni ene tukira dala ku kadde 10 atengo jifunira musawa na mu munana zokka tosubwo mukisaguno chulino kola kuba kusimu noti munana noti noti biri mm noti munana biri obachali la kuwebusaiti ya fe otekemu okusaba kwa lero. Jukira amateka nubu kwa kulizo bigobererwa. Housing Finance Bank, tuchifula chango. Housing Finance Bank, elunga mizibu wa banki nkuru ya Uganda. Ngane senteza wa customer, zikuumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Okutuka kumilioni 10.
2: Uli za chitungo chokusatwe, chaza mix, zaza mix.

Downloading nga app ya Wendy kusimu yo. Obanyi ka star, bili bili mwenda ash. Ojuze wa mafuta, nga teba kutemia dechi kumi. Kuduwa kusasulira kusimu yo. Ofuna magoba buli lunaku. Atene bakusala chitono nyo. Buliduwa bakucho osasula. Wendy, ne Power Bank. Erunga mizimo banki nkulu ya Uganda. Nesendeza baka soma. Ziku umiwe Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuwa kila dalaku milioni kumi. Enkula nebuka kulizo. Bigo bererua.

0: Chase.
1: Kadi to swange chika debuli wakuna wano radio budu. Radio yomu tuwa uli jo.
0: One station, all the vibe.
2: Kuli kumacha wali mnaku.
1: Kuli kumacha.
2: Kuni inga.
3: Hame nye dovasi kabu jusini ya MC Madim kwa mtaka wakabaka. Good morning.
4: Yenze Jackie Patra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watufetujita ni sepaka nya.
3: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino za kayo. Fetu shimbu de.
1: Program is teka kumunkenke. Kuli kumacha. Program sebu kera.
3: Okambo kese Uganda na wakoze sabu na enge chari kosezo sichirala. Kwambulula bachara.
5: Olinde wana jangu vante sebuetaka kwambulula.
3: Wetaga kusoka kunaza chogo.
5: Oh, chogo.
3: Genda bagire tukugire. Jakamba yonzo na.
1: Kukabili pake nyezo kumacha.
2: Kuli kumacha mwili unaku. Toji subwa.
3: Mwano mwela mrungi kare alanga bakututeko autu. Toyogera yogera nyo.
5: Nyo singano mwela bakulese autu. Loji nori okota ni. Evi vitanda vya omikaba.
4: Bidi mwevi ku.
5: Bidi mwevi ku.
3: Mwevi ku babi fuyo.
1: Kira ngo tuni nge program selu kera. Kuli kumacha. Wanu radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Tugunda tuuluguma. Tugunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio Yomu Tuwa Uli Joe.

Kali, uli ku radio budu, radio eyo muntu wabuli jo, mwebali nyo, mwebali zidala, mwebali kupira angate mjie kumideko, mwebali kupira angate muliza tukomieo, nente kateke ni yatu watu kwenye sports special, edachi kazino, then atetu gate wali kusawa enya, munte kateka ya na kusawa etan. Na dami pira ogwabu ngereza gwegendo kupiranga ate ezanya egwanga eliabu ngereza monsonga zona ngawe zigeza kukupiranga ate zitambula gowe na omulunja uliza nienga jetufude Democratic Republic of Congo obafunye wini yawe esose mbiafayo ebye mpaka eza World Cup iranga tulimukomekereza match day one ngawe ni mkubira ngate etambula sofe na chetuwebu zanti dala egwanga elia Portugal bana sobula kubira ngate bamalako uluwa performance jivasodo kubanga batade ulu na kuruwa lilo kari nonzi na awe timu ya Lugazi wana mugwangi ya feria Uganda bamazo kubira ngate banjuro mutendes abe chikomeko ya gendo kubira ngataba kwa saganya kuundaganu ya miyake wili miramba juki anti ya badu mutendesi wawe mugira Simon Peter bamu jeo na danga suni mazo kubira ngate kumekelezebwa adeni mukumujao abade vita go mutendesi mbega kwa wali baino muami Steven Bogere ngaba kwa saganya na ye ni Steven Bogere ni bimuocha kutimu eyo katino mtende soyo gubaita Mugero Simon Peter ni bimuocheza kutimu ya banafa balugazi adena vau kati abe chikomeko ya mazo kuiranga atajia kundagano ya miyake vini mirambirira ilanya kukutegeza kukonti chikomeko hawa singobu njibu mkazake ni nyeri ya kapero mubigambo vya agamanti ye musanyufu nadala ukumu kwa sobu vuna njizivua uvu kwa tatimu ya wanafa balugazi ilana agamanti minimagina kufiranga taji tandikile umu wangu nukulaba ntivichimu chigeza kukufiranga te chitambuli ya dala bulungi mukasera kano abade kukutimu ya Busoga United abade kukutimu ya Maida then kutimu ya Ball ye mkwezo team za sobu kufiranga taa sembi ukutendeka ya abe chukome kuyo ngo mtendisi wa klabi ya wanafa ya Ball msonga zona ngabe zigeza kukufiranga ngate zitambula gowe na auliriza yo muntu wabulijo na radio bodo solugazi baso bulukupira ngate basigala mchivinje chokuntiko mugwangi lya Uganda basigala tebasali wako iloku sali wako oboku sigala kwawe njago kutegeza kutegeza chinene na damu timu eno chesingo kupira ngate ya gala nukulaba ntibulichimu bachitambuliza dala maridadi sana so katubagalize bilungi vyerere na kusaidizeyo then nama timu gali mkupira ngate gete kateka ukulaba ntisizon ya bili makumi abili mkaga bili makumi abili musanvu bageza kukwanga bateka wembera klabi ya KCCA ya galo msambi ugubaita Dennis Omedi yabadde mugwange eryo erya Rwanda gye yabadde yali kukutimia chitara wanswa brand senyodonga achali yongo mtendesi na ye njago kutegeza kukonti kutimia IPRG yabadde mugwange erya Rwanda bakirizganyiza basobolo kubira ngate bamuta omusambi ona veo sokati mukuvao obwenge bonna abutunizo kupira ngata komao mugwangi la Uganda nogeza kupira ngate ayongera kuko omutindo mukasera kano Branson Nyondo achali mtendisi wa klabu ya banafa ba KCCA omku watendisi abakulu nadda kutimya banafa ba KCCA nefe natwebuza nti dalo omulimu guno bagenda kupira ngate bagumulekera asigalewo ngo omutendisi asobola kupira ngata kwasaganya ensonga season yewedde bingi ebikoledwa kutimia banafa wa KCCA oboli abibadde positive nebiranga biri negative team tia sode kupiranga te wangule chikopo atenge bimu ku ebyo abibayinzo kupiranga batunulide ennyo kwe kulaba nti omutende batunenyo sone wedde kwe kulaba nti team yegeza ku kupanga te teko performance oboli yao jeta sola kupiranga te etekao omedio ichisingo kupiranga te chimujukiru wako ennyo kwe kuba nti yavuganya na dako FIFA Puskas Award ila Golgi yakuba ya muteka na dala ukunominating wa nenda sasa kupira ngata wangula mugwangi ya Rwanda jabadde awangude bikopo bibadde bibiri
wangu deje tuita Rwandan Cups ibikopi ya debibiri then anechikopi checha Super Cup ila zasu watu piranga te wangu de so club ya KCCA ila ganti emueta aga singana basu watu piranga te signinga ku club ya KCCA fenasi tumanyi visela vya maso pia mteni sogu wata brand senyondo na dala kutimo yungawe ni mkwiranga te kwa saganya ensonga KCCA la yemu achiga mwanti weta aga omsamgata Patrick Vaiga Patrick Vaigono contract ye ya wede kone klabi ya wanafe awa neck umusambi gwata Patrick Vaiga so wanga ya wede ko echitegezanti aba free agent okunonya wajia ya gala ilanga chigamanti klabi ya KCCA ya gala kupiranga temu wenda gano ya miyake bili midambilira asubulo kupiranga atajia kwa saga nye nsonga ya yunga kutimia nexon ya bili mwena bili makumi abili mwetanu nasa ini ngenda gano ya miyake bili ilange miyake jebili ya sodo kupiranga te ajia wede ko ya janga Patrick Kadu ya mtende skuti ambarada Patrick Obakadu Mkasa Kadu Mkasa yali na bad Kadu Mkasa yali omutende sikutimu eyo eyabanafe abaneke so yabadde osisoni wedde era contract ye olwa weddeko tiyasobadde kwera nga atajiza obujja naddala ku timu eyo eyabanafe abaneke mu nsonga zonna nga bwe zigeza kukwera nga ate zitambula gwe wenna omulungi awuliriza eyo muntu wa bulijjo radio boddo so club ya KCCA oluvanyuma lw'okuba nti balowooza nti tebaakola bulungi baagala kubanga tebateekawo mbeera baagala kubanga bateekawo performance baagala kubanga tebateekawo mutindo era baagala kubanga tebateekawo obuwanguzi obukyasingirira okubeera obulungi ennyo nadda season ejja tumanyi oba omutendesi oyo gwe bayita na brand senyonda anaasigalawo ng'omutendesi oba anasobola okubeera ng'ate avaawo ne baleeta omutendesi omulala naye oba oliawo bayinza okubeera nga tebagimulekera ne munne bwe bagikwasaganya mu kaseera kano kubanga ekisooka nti okuggyawo abatendesi buli ssoni oleeta omutendesi omupya ate nakyo ebiseera ebisinga si kirungi ebiseera ebisinga nti kyoba ozimbye kiba kirina okubeera ng'ate kitambula so kati bayinza okuba nga batambulira ku eyo embeera bayinza okubeera ng'ate batambulira ku eyo embeera bayinza okuba ng'ate baagala abatendesi basigalewo babawe benefit of doubt adamu season ey'okubiri balabe oba banasobola okubeera ng'ate bateekawo omudigido so katulinde tulabe era byonna ebinaavaayo ojja kubeera ng'ate wammaggwe obitegeerera ddala bulungi katumbulemu tugenda kuba ng'ate tujja walimu ma ogenda kubira nga to kubesimo tubulire dala mutofu gwe sofa World Cup nga bwe kya tambudde emipire ejizanyiddwako mutofu kiki kyolaba na damu World Cup kiki kyetuba tusubira na damu World Cup mumbira nga bwegeza ko kubira nga te etambulo kusinzira ku ekyo kyosobodde kubira nga te wamagwe olabye koko na dane ku mipira ejakazanyibwa kazo now.